to me, yeah. And Jumi si wei dia papa no kwa no to me, yeah. Sa obi di ne krabe to wama ni niya. Ah, eh, yuwa sa di kwa ipe. Eh, radiba wukunu enti mi nye mao. Woma mi enti mi nye mao. Dia wadwi yo so do pa anu. Eh, radiba du dia mwa diya. Mi kami cho ende yumi si obi yi wama. On ti mi enfa ni kwa enti wama. Wei dia papa wei ipe. Wei dia papa ipe. Wei dia papa ipe. Eh, yuwa si na di kwa ipe. Eh, yuwa kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya. Kwa swaya ni kasiya.